0: Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Na mafanikio ndio hapa yao.
2: Hello.
1: Hello.
2: Habari?
1: Salama.
2: Ninazungumza na nani? Unatokea wapi?
1: Naongea na hizo mtu kutoka Isongosia.
2: Umecheza na Rupesa kwa siku ya leo?
1: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
2: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
1: Ndio.
2: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Nimecheza saa 2.
2: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa vocha kwa wale ambao wamecheza Nuropesa na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata vocha. Hongera sana.
1: Asante, shukrani sana.
2: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
1: Umeiona bwana. Nimeingia.
2: Ah, tuambie bwana, vocha ya shilingi ngapi?
1: Naam.
2: Tuambie vocha ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
1: Bado siangalia, nimeona message chukua.
2: Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuropesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuropesa inatoa fedha?
1: Mimi naambia tu waendelee kucheza.
2: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
1: Hapo ni bila kuchoka.
2: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
1: Ya, shukrani sana.
2: Haya, wape hai uko ulipo.
1: Haya.
2: Hai.
3: Hii ni boda boda.

Aye! Kime waka! Moko! Moko! Moko! Moko! Azam TV, kime waka! Kime waka, Azam!